0: Kini kedai ke Akashwani Shillong ke bawah Syapi ulai sepat sapu hinyo puan army teh medium wave berengkat batu peras pak Andri Pusau kilahat bat pila lubani sengau yaki program kijungi naga news on air bat ke DTH. Tiparok nong sengap hakabi dei bat kene ke sengi rakhi ya upa kita dak kasi u Thomas Jones ngidan ya ke banwalam Syapi ya ke jengkeren na i Dr. Streamlet Dekar.
1: Kublai phi baro ki besngap yakane ka program menta ka sngi ka arpo artare ujilliu kadi ka sngi rakhe yak ka sngi kupa ki dak tho khasi u Thomas Jones u belong u missionary beningkong u lawan shari khasi na ri Wales ha ka jingdap shispa prabhsans nem jong ka jingwan u Thomas Jones shari khasi nga shim mi ka kabu ban ai kublai sngi rakhe Thomas Jones yapi baro Lakayo Thomas Jones aka arpo sao derek ukula lengkot shijar praspashi po hagashnong Danny Frit Lank New Montgomery Shire Harry Wales but ude uwe na kishipo mut ki khon jong u Edward but ka Mary Jones ki kime ki pa jong u kila kinriya shnong na ka jaka balakayo u Thomas Jones ning kong sha Liverpool but hadin pat shaberiu Ulawan ban yuk jat shakane ka rikhasi jongi ringkat bat ka mem jong u ka an Jones ha ka arpo ar tarik ujilew shejar praspa saupuwei nagashnong veriw Montgomery Shire. Ha ka nika por nga kwa ban yathu shapang u Thomas Jones bat ka jide jong u bat ka rikhasi. Ngan kado yaki lai tali ki binta ka jingwan poi jong u shirikhasi ka ba ar u Thomas Jones kum unong pratlinti yaki dak tho Kabalai, usinyang jong u shaka jingnang jing start, ka jingwan poi jong Thomas Jones rikasi. Hadin bao Thomas Jones ula pendep ya ka jingpuli jong u na Bala College, ka college na kabenta ka jingpintibit ban long pastor hapo ka jingelam u Reverend Lewis Edwards kum u principal la penkentang pastor ya u hakapor ba ula don lifehouse nem gartang. Ka Welsh Calvinistic Methodist Foreign Mission Society, ka la pa yaw Thomas Jones bat ka tnga jong u ka An Jones banya lap ya ka gospel shane shari loom ka si. Kila mi da ka jhaad Jamaica na Wales ha ka aru santrik u naiwing shejar praspa sao po ban wan sha India lingba ka kat jhaad lani ka port Kolkata, kabalong ka linti bajan e hadin san banay ka jingyay linti da ka jhaat kila poisuk ha Kolkata ha ka arpulay tarik uyayong shejar praspa saupuwe. Bat kila sa shua katuka nipor hangta shua bakinwan sharika si. Ki la poit ha saitso pensora kabalong ka nongba baningkong e ha ka por sinshar ki pareng harika si jaintia na do ka snem shejar praspa laipusan ha do shejar praspa nripunriu. Ti u Thomas Jones bakat nga jung u ki la poit ha sora ha ka arpu ar tarik ujiliu shejar praspa saupuwe. La padiang subhaya ki daw Captain William Lewis kataka dey ka por badang sinshar us em subasing ya ka hima sora. Kabaar kabanga kwa ban ya kren ka ni ka por kalong u Thomas Jones kum ukpa jong ki dak tho khasi ya u Thomas Jones la ai nam da baro kum ukpa jong ki dak tho khasi la ne the father of khasi alphabet ni ra ke ya ka ni ga ski men ta kum ga ski u jong u Thomas Jones ne ka Thomas Jones de na mar ba ya u Thomas Jones la nyo ba u la long u nong sedang Ubala pratlinti bat bet yau sumbai jong ki dak tho ha ka lingkha ka tho ka tar da ki dak roman bat ka ktien pedeng da ka ktien sora ka balan ne bat pediang ru dau pat khasi hadu kini kisngi tang ban shuya tip ha shwa jong u la don ka jing persang ban wan ra ye ki dak tho na ka benta ki khasi ha ka snem shijar prospa khalai Hakaba William Curry, Ringkat Bat Ukrishna Chandrapal, Nasirampur Baptist Mission, Kibala Wanra Daki Dak Bangla, Bat Kaktin Pedeng Dakaktin Shela. Dekan ni ka mission kabala pa yau Alexander Berglish ban ya lap ya ka gospel bat ula wan ban te ya ki light league school ha maus mai maumlo bat sora ha ka snem shejar praspa laipu ar. rei la khangno yekini ki laitli gi school hakas nem shejar praspa laipupra habaka serampur baptist mission ru kala kutno yakaling khatre jongka mission jongka hakini ki lom khasi minta ki kirteng jongki ni gi school ki long kalar singh khongwer memorial lp school mausmai kanabon sawian memorial lp school maumlo batka sora tua presbyterian school de yakini ki school balahikai dagaktin sora ha ki doctor roman kumba kalong hado menta kabenta jong u kum u missionary bar kum unong tho kalong ka badon kam hado kata kata bantip namar tanga ki khandiat banai hadin bo thomas jones ulo poi hari ka si ulala ban sngo tho yakaktin ka si badia ki sur sawa jong ki doctor bat ki kintin ki ba ulala ban pendon kam ya kita ki dakto abkd terter ti ka jing sno tho jong u ha ka ba lap ya ka gospel ka long ba ki brew jong yi ki de ban nang ban puli bat ban tho khnang ba kin la ban sno tho ya ka ba la tho ha ka ten u ble kum ta na ka kai phot jong u reverend g angel jones u ba la shim na ka jing kren jong u thomas jones ka ba ong kam to e ban ya lap ya ka gospel la da ki brew kim nang ban puli ya ka ten u ble de nagataka dao ba Thomas Jones tanga ki khandiat banai ulala ban kren ga si bat ban tho ka ktien ga si tikane ka jingon ra ye ki dak roman dao Thomas Jones kala ple len ti ru ye ki tuki riu lom ki bam don la ki dak tho ban pdiang da ki dak roman ha ga tho ka tar jong ki ha ga ne ga than ngi de ru ban tip ba om de pat u Thomas Jones u balawan ra ya udak en bat udak tho yi ha ki dak tho ka si la pendrenti ya ka rukom spell da ka ba bet da ka bon ra hi da ki dak tho balawan ra da u Thomas Jones henre u jibon roy bat u radhon singh berry ki la la ban penrung sa artli ki dak tho ki badon kam ha ka tin ka si bat kita ki long udak tho en bat u yi da ka ba ben rap saya ki ne ki artli ki dak tho ki la la shisha ban ai ka jing sawa ka ba biang yaki kintin ki bangi pindon kam haba tho yakak tin khasi tilapun mi nengkong yaki haga kot khubor u khasi menta haga snem shijar prospa khandai pun riu habangi pai pat sha usinyang jong u Thomas Jones chaka jingnang jing start ngin yo e ba usinyang jong u Thomas Jones chaka jingnang jing start kala pau do kata kata nengkong e ka pau ba ulong u ba pikir bat angnot ba ki brew ki ba u kwa ban tre na ka ban ta ban ya lap ya ka gospel ki de ban nang ban tho bat puli ti kum ta u la tre nengkong da ka ba pin ki im biang yakite ki laiteli gi school ki bala khang no nado ka snem shejar praspa laipu pra da ka serampur baptist mission ka bening kong ga dei hamau smai ka bala hikai da ulor shai ka ba ar hamau mulo bala hikai da unising bar ka balai hasora bala hikai da ujom da ka jingkit khia ba ka puli puthi ka de ban don ha ki school ya ki te ki laiteli gi school ru lapin ke em biang bat ki lakla long ki school baning kong e ha ka jilla jongi wat la ka don ka jing sngo prsha da ki saheb sarkar jong ka British East India Company ba om de ban te school ne hi kai ya ki khasi da ka tin so ra nre da ka tin English bat bangla pen ban u Thomas Jones ula ya chakhmat ula sha hi kai ya ka tin so ra ha ki armot ki rang ba ka si uduan rai bat u jung kha ki bala sha hi kai ning gong hau Alexander Bocklish hadin ba ula wan ra ya ki dak tho ula sngo tho ba ka jing don jong u dak tho si kam ya ha bat ka tin ka si te ula bujli no ya u da u dak ke bat ka kot ka bening kong e bala pendon kam ya u dak ke kadei ka kot tikir tiki wei pat ki kot ki bala tho da u Thomas Jones ki long ka bening kong ka kitab ning kong ban hi kai ka kitin khasi ka ne ka kitab ka dei ka bala pendon kam shwa da u si ka da u si a kitab ro da u si e t a b bat kom ta ter ter ka ne ka lami ek snem shajar pas pa sa pu ar ka ne ka kot ning kong ka dei u sumbai na ka benta ka literature ka si ba kan san kan mer ka kot ka ba ar ka dei ka kot tikir ha ka jo ka snem shijar praspa sapu ar ka sami sa ka kot ka balai ka kitab ning kong abi la ne ka first khasi primer ka kot ka basao ka de ka kot puli baning kong nang ta ka kot ka basan ka kot chapang ka jing kot jing kia ka kot ka ban riu ka de ka jing ai imei kani ka kot ka de ka bala kala ka si na ka kot welsh ka ba kerteng rod mam lani hakaktin pareng mother's gift ti ka kot ka ban nyau ka kerteng ka jing duai utrai Hakas nem shijar praspa saupulai pat ulatho ka testament batmai katu ka ni gibenta jongka ti ka kot ka bakhandai ka dei ka kot nongyalam Hakas nem shijar praspa saupusan ulatho ya ka kot bashipo ka kasi hymns balashim na ka cottage hymn book Hakas nem shijar praspa saupun riu pat ulapanmi ya ka kot bakhatwei ka jingduai utrai len ka ni ka dei ka revised version Tiga ka kot ka bakhat ar ka dei ka Bengali translation of James ka kot ka bakhat lai ka dei ka gospel jong umati la ni ka gospel of Matthew Tiga ka snem shi jar praspa sa punyo la pun ka la ru shaka khasi ya ka rot tat ka mut the father's gift na lor ki kot ha ka pros u Thomas Jones u la tho ru ki jing ruai niam ha ka ba William Price u la tho Wong, a brief life sketch on the life and works of Reverend Thomas Jones. Ba, ki don ka toka ni ki hymns. Bala tho da u Thomas Jones, hagas nem shejar praspa sapusan. Bat kita ki long, ka jing yap ki riu blay. U price u nyo ba ka ne ka de ka way na ki jing rwai babhatam. Bala tho da u Thomas Jones, kum ka poetry ka si. Ki way par ki jing rwai ki long, ka sngi u try. Ka sngi shong thai, ka nong rim jong ka jing im, bat ki wei de. La ban ong ba u Thomas Jones, u la sandur ya ki wei pat ki missionary, hadien jong u, na ka jing prat inti jong u, ya ka literature ka si, ka pala san hapne jong ki kot niam kristan, khamtam ki kot na ri Wales. Nyuma, ki jing kala ka si da ki wei ki missionary ru, na ka ktien English, ki la aymen siem bha ya ki nong tho ka si, ki ba mi khamtam ha ka spas nem ka bakhat khandai. Don ka to ka ni ki jing tho jong u Thomas Jones bala revise bat pen bha da ki wei pat ki missionary hadien jong u ha ba kren yo sinyang jong u Thomas Jones la ban pen ken mau ba ka tin pedeng so ra ka bala yo ya ka kerdan kum ka vernacular language ha ki school na do ka snem chejar prospa sapu ar ho ni sno kmen ba men ta usnem la i thu ru ya ka tin ka si kum ka wei na ki tin sarkar jong ka chilla Ti uniu riu krau, ula kempang malaria, haka por ba uhap ban lit na linti klau na gahati sya Kolkata. Ula im tang laipu pras nem karta, bat ula klat no haka khat riu tarik u September shejar pras pa sapu kendai. Bat la tep yu u haka khat nyau tarik u benai uba kendai khat pras pa sapu kendai. Walau Thomas Jones don syu hendrei ki mat ti jung u gidang yai sa haki pating. Tika Presbyterian Synod kala ibit ban ai kerteng ya ka college ha jowai ha ka kerteng jong u Thomas Jones kat kum ka rai jong ka ha ka Presbytery Synod resolution ka number balai pusau e c a d jong ka synod meeting ka bala long na do khat lai ha do khat nyau tarik ulber sejak na spa khandai pun riu ha balang mountain rangthong presbytery tika synod kala ibit ru ban pen kala kerteng no ya ka chera theological college ha yen balapin kan ria no yaka shaka kerteng grts smoklot mat ka kerteng menta jong kane ka jingtei barim ka dei thomas jones school of mission ka ba ai training ya ki nong tre mission jong ka balang na kaleng jilla bat ru na bangladesh na do ka arpu ar tre ujilew ar hajar hado menta ban pen kut ya ka jingkren la ban ong bau thomas jones ula no lau sinyang ben hei ba dei ban ai ka jingi ro iki kam ba ula le

0: Tapi kalau nak sama hari kapur ngila dan saya iway I nak sangat bela yo ikhlas ni nak sangat berkat ikhijin mereka tapi ikut awan jiat. Hello request lain.
1: Hello. Good morning.
0: Good morning. Manui tay bakren.
1: Mangai dua nane mau ke dok.
0: Eh dua. Mangai buat pizza. Ngalak lek rai sama ngalak bangga melak bansung tu yang serjampi. Dei bakas kakal ngam tip kadai ka ai kata ka penong yang aku ta dei bakas kala surjong pi ni kadai ka skor jong aku 48 kali jong aku 48 bat yang surjong pi what ngawi ai mo
1: lei lei
0: te nang ta ko no filong mata ka step
1: nga biang
0: lak islam
1: no la biang hi
0: ha kalau ko no sto sama kedok
1: minta kalung dum kadum lo.
0: Dum lo. Menin ubah meslap sto.
1: Ha aj ubah bek ini.
0: Ah ni. Haba lai yo i bla hek di kisai kat tu tu mo.
1: Ha aj. Kambom sate jarum sasa ra.
0: Ha aj ha aj.
1: Ini sini u ubam perdamiat ngayo snow. Nanti menin dit dit.
0: Ha. Ha aj. Eh slap menta tapi ting-ting hang ni ha sarselong ru. Hagawai gadong slap shawai slap te slap siliang ben. Slap
1: siliang ga bening.
0: Lak kulmar sama gigi brio rup ma.
1: Oi jing.
0: Te ta. Ka ege jing rafi kok masak mata kastam.
1: Ai jong e kong bate tmai nong rum ai ga tu da e ngan siu kliang.
0: Da e ngan siu kliang jong e kong bate tmai nong rum ma.
1: Oi.
0: Ta te ngini pasngap satna bat minya sngap bat noi ngani jing rua pat.
1: Anong ikong ay te yasi chungtu.
0: Kulay shibun.
1: But yabarok hi giba. Sangap dito ni Akashwani Shulong mo.
0: Hoan.
1: Tanggom tahi.
0: Tanggom tahi lo.
1: Hoan.
0: Ta, te nga wala iyo ito kajing ruwai. Chong ikong batay tumay nung rum. Katangal asa mantem. Te nginya sangap no ikan kajing ruwai mo. Hoan.

0: Kini ni ban pen ki no, bat ban yo khet kin ya kata kaso jing job. Kubli shibun kani kadai ka akashwani shilong. Bat minta kumni ngin wan lampat shapi shaka jing yakren, bat ikong Rose Angeline M. Carson Teo halor ka phang, ka nong seng kam ba job, na ka jing wat kam yaladi, shaka lat ay kam ay jam yakiwai. Balashim interview da ikong ki Carson Teo, kani kadai ka akashwani shilong.
1: Kublai pi barok ki nong sngap. Nisngau kemen shibun e ba hakani ka por ngidon hakani ka studio ya ikong Rose Angeline M. Carson Teo. Ibalong iwei na ki kentai. Ibala sayela ka jong ka sap ka pong ka ba kam karpang. Leng ba ki jing tre shitom jong i. Haka ba ilala banya samlem ya kata ka sap tre kam jong i. Shaki wei pan bat kalalong shisha ka jing mentoy ka ba kharao. Ya ka yeng ka sem ya ka shnong ka thao. Ki thang ki ba marjan jong ka jaka. Haka ba ila seng ya ka center ka ba ngitip kum ka Rose C.S. si tenga sngotanar ru banyathu ba ikong ros ila juyo priang ru iki khusnam ki ba pher ba pher halor ka jing pa par thae jong ki kam ki jam ki jong i ki ba ila trei hapo jong kane ka center parlo no sngap phinsayo sngau company a shu shu iki kam ki ba khrau jong ikong ros lengba jong kane ka jing yakren mar khmat bad i ha kane ka por mara shwa bangin jam sha khmat bad kane ka jing yakren ha kane ka por nga shime kane ka lat ban priang sngau bhai phi kong ros sha kane ka program bad nga ngit skem ba kane ka jing yakren kan ai man sim lang ye ki no sngap ba ki ru kin shim ya ka sin jam kumba phi philalong ka nuksa na ka banta jongki tikapor kala ya ngine sdang no ya ka ni ka jingya kren da ka bangan phai shwa sha ka ni ka jing kali ka baning kong e hanganu la kha bala pan he pan san ya phi
2: kubli shi buni phi kong nga karteng I kong Rose Angeline M. Carson Teo bat ka shnong ka bala khai nga ka de po shnong pandem yo mai rang Eastern West Khasi Hills District
1: kubli shi bun e kong Rose ngila yo ya ka jing tip sha phang ka jaka shong ka jaka sa ka jong phi ka ba dei na po Eastern West Khasi Hills District ti hakani ko por namar bangila tip ya ka nam ka jong phi lang ba jong kituki kam ki jam ki ba phi phi tre ti hatu phila pande balu ka class ayu ban phila don ne eme kanu kanu ka training bakar pang ha ka ban seng ya kani ka kam
2: ya ka class gala pande graduate hapo Nongstein College teshwa bangan le kani ka kam tenga don hi tang basic computer training hadin manga la join hapo jong ka kam pat hadu license nga pen tibet ya ladi marsendep ya kani ka basic training hapo bangala rung hapo jong ka kam
1: hoi
2: te nga learn online ken namar ba kam jin di online
1: hoi
2: te kidon ki por pat banga habal le chaguhati ya ki exam ki ba pe ba pe hadin banga de ban kre online te kidon pat teng teng ha ban tho a shulong
1: hoi
2: tam gum ta hi license nam kan thi hi nga shule be gum ta nga kre nga tho exam nga kre nga tho exam
1: hoi te nda ba phila de pe ta ka exam phila yo ban lang pen ya chu chu ek ne ka kam mo
2: hadin ka exam pat nga la yo ban pen ya chu chu ek kam ka nyamar ba ka ni ka kam bani kong do ngirang mudur ba kan de be tang ka kam ban kom do ban si ban lai
1: hoi
2: ndang la deble shibun ba ki exam pat ni I ba ni don shibun ba ki tai up mo ki ba don hapo jong kene common service center ki bangila bentrei
1: tinalu menu plus lang man sange kene ka common service center
2: na du usnem arjar khatsan
1: arjar khatsan I suppose nem tam suppose nem ti ka don ni em kanu kanu ka muto ka ba phi bu ha ka por phi sdang man sange kene ka csc jong phi
2: ha ka por banga sdang ni ko manga te ka muto ka don lupa na po ka center hi kata ka de ban syakriyo pai ba ta ka por ngam pada sutu ba ban chakri pa ba hadu kanu gila mo ban chakri pa ba namang idang modor ba ikam jingi inde be tang kumta tang ban sil ban light le shre trai te hendre hadin dang la dab ikite training ba pa pa online ngasung sung thu ba kanik kam pelang ga de sha ban chakri pa ba namar ba na dong sha dong kala long bit overall ken
1: ha
2: po jong kanik center
1: kamu pila yo ban penya ri ki jet kam gi ba pa pa
2: pa pa ro
1: ti ka e ka bala pan long ya phi pan ban pha sha kanik ka jet kam bat manu bala pan chlor ya phi ban sdang ya ka
2: halor kanik jingkeli te ding kong ek de hak por ba ngadap graduation te ngawat kam ngam yo kam te ga yo de ikam hikai school ngakli pa bangin le kum dongam la ban hikai school cha kum de shisnam arsnam dam baklang hikai school ngai pa yara pan wat lat lam yanga na mar bangam la ban shi hikai kum de te pa yong yang in le li tho ka wek exam ngawan tho ek ni exam kan common service center e governance hang ni post secretariat te hadin ba iprung ipa kam ta ngawan tho ni exam ndala dab ek ni exam kan asamud dor ba pleng ngan sedang ba kan ni ngan pande ba da kan ni na mar ba ipa ila alam rente
1: ipa ila aimasi me phi ila pichlori phi ma phi bin ya khun ya ka exam.
2: Oh.
1: Ti hakapor ba pisdang ya kane ka kam kidon ne em kinu kinu ki jing e ki ba phi phi mat.
2: Ki jing e ti kidon na marba don hadukhat wingu chipara. Bat nga ngade baar. Te ngamla ban si ap na jing dong shadong ta kapor nga don khun iwe. Ti pai lapen ilin ti nga kum du bangan thoi kane exam bat nganya fight bangan pass bet bat bangan tre ki kam ba don hapo jung ka. Te ka

0: kita tip ru kita awan direct kita ambil pelik yang kata
1: ha.
0: kata kata kita start ha kita tip ha bakal online kan
1: ha.
0: mencua ni kong ni kong bakal online teh kadang syak bergam kadang selam syak tayur ru syak bergam nama kim pat tip bakal online kita buat baik bangan syak tak dah kri hang tungan ayo kan nak ngakan mau dah lek syak try ru kibri kim bergam syak pang balai ya ru ketam yo syak try kim tip bakal online teh hak benda sanj abu ofsa teh lek pankar ruan bergam baik balai lek pankar na pish tayo myo artayo myo kim tip bakal pankar lek hap sanj ro mumbai dalhim tapak kila start ha kibri kila abek kenji itu por ngila syu ambet pek kandala poi kandala long kala poi be shpi kila long kila sup mesi ki bagi keren
1: kadika lat a jing tip ka bokong san ba kanika common service center ka ba pila seng ngis kemba nang ni sha kamat ru kanika center ka jong pi kanang a jing arab shu yakitu kibri le se ki bom pat tip bom pat champang champang kini ki jing start kanika juk ka bamata hari long ba ka jing don jong kanika csc ka jong pi kala long kala na ka ta jong ki baki ru ki dei ber tip no kanang baki ki chim kya ila ka jong ki kam ki jam kijing puli ki khon ki kti ni kano kano ka banta ka baki ki dai ban pandep ha ka jing im ka jong ki kong ros ki jet program ayu pa de ba ka ne ka csc jong pi ka ju pen long
0: ki program teng teng ha ban shnahi teng teng ki ban office na ba ki kam jung gi ba ro ki ya la long teng khu bai bat ki office ba ro ki office department ki ya teng khu lon te ki den ki por ki bang ha ban shnahi program ju bo mta la dang ran kam ye ki pai ba ba ken tip sha phang ka ne ka scheme dong rap nga ha ban hier hi ru shikshnong kan dong ban le ye thu pai tar phi apply ka ne ka scheme pen long kam ta yo kum ta kajing yo nong kolong kum ni kum ni kum ni te ki den par ki por teng teng ki bang gi hab ban le khol lang ki office ba sir su ba se ngi ne pelong program lam ba phishis ngi ars ngi na ka ban ta ka awareness bang le aish ki ta ki tak shnong ki den par ki por ba ki office hi ki khot hi yangi ba kong ros long ngi ne le program lang ba phishis ngi ars ngi ngi ne le registration on spot ka mot hang tu ka por bang dang le awareness ngi le s na ni ka registration jong ki to ki pa ba ki ban kam kita ki dik program ki bas stana namar ba ki office ru kishim khia ki officer ru ki dei ki ba smart ki ba sting ki ba yatre lang tika mon ketika diang
1: tina lor jong kecing tre lang bat ki office jong ka tanak sorkar mo ti dang don sa ki nu ki nu ki jing tre lang pat dia bat ki kan hun sang kam sang jang
0: hoi ki dan ki self help group ru bakwa bakwa ban le ki ni csc
1: hoi
0: kila ban apply namar ba kakam hapok ka self group le kebun ba ban kini CSC namar ba kila ban long bang sakhi ru bang sakhi namar kakam jungi kala long banking education e governance e service e marketing pa check up online e kito te bangi teaching di online ke bon ha ha te ka bon ek self group kala best palat namar ba kala long na dong sedang mo hapo te ngia tri kam lang ru bagi sordar sedang gi ba per per ki don ru sakini ki IVCS kito ru ki di ki group hi IVCS ki ba ila menteri kam pen biangi ki kam ki jam ki ba ki don kam dong pos por mo ding ba kam man service center hi
1: te ka jing tri kam kalo rengkat rengkat ba sordar rengkat rengkat ba ki bos nomor tau rengkat rengkat ba ki ken hon sang ki ba per per kam tam kito ki SH ji mo kum pa pila pen pa man tan
0: nim ju kam tre mar wei
1: ho oi ho oi kajing teli ka long kabor mo
0: ho oi kajing teli long kabor
1: kana man pen telu ni ki kam ki jam na kam ta kajing men toi lang jong baro
0: kata ka nya ba ong ba la da phikwa ban ye stet phiap ye mar wei
1: ho oi
0: la da phikwa ban ye ski bat ki us ki ski ti phiap ye lang si group si group am
1: ho oi ho oi kata ka ti ko kong san e ti kum ma ka long mut e pa de kino ya rap phibu a ka ne ka common service center
0: ki la don lagi jong ki jong ki thop ki battery hang to tang ban pa be tang ki pa ba ba ke le ki online service ki ba pair repair
1: ho oi
0: dan lain gun ngibu ru ya ki loyo ki bala banyarap yang ni lada ki pai ba ki ja ki documents ki du ai kan ni katai ki dan kam kum tai kamut ngibu ngi don ru ki ki online lawyers but ki offline lawyers la long sound gun hapo ja ka shna san ni terpas but ngi don lain gun ki long kemi kan sadan ka free training ka bangin ai ki ni ki long kemi lada ki ku ban join ki la ban ko le ngamo na mar ba kan ni ka free training ka dei bai kum nu bangin yarap ki long kemi ki ba ku ban sen kam la jong lada ki ba ku ban trai ba factory ki jong ni ka education department pat ngibu ya argot ki ki no hikai mo ki ba pe ya ka MSSDS ngot ki ba pek ya kanios ba ka bos ki computer teachers rungi don argon te la kam num nu thrai ba ro khot ni dan imat khat we khat argon bat ki don ki ni ki khna ki ba tre na yeng shubo men ta ki ni ki khna ki ba sta ba ban le online am tang ba kim don por ban wan hasan ta jonga ban ban tre ki tre na yeng ki la ban police abar ka jonga ni ka mikhala ya ru
1: andre
0: ki tre na yeng ka long kum part time job kan na mar ba ngi ki ni ki service ki bangi le am dei ba marson wan ki customer am to marson wan ki pai bangi le no ni shim gi documents ki sapan le kat kom pujing jong kam kamot ngila ban ai kam ri kna i balayeng lada la pun palat ki jing le registration am ngim la ban le tangi la ngot sungut ang to
1: ti na ka jing thu ko jong phi ngi sungut thu ba ka ni ko common service center jong phi kala de ka ka jaka Pentelun ini kini kam kijam kaba kerau ha. Namar ba haduk kat nungut su pila yatu mentan. Kila don lang ki badi jong education nang ta kila don ki lawyer ru ban pentri kam nak kam tak itu ki documents paper paper kama pi pila yatu. Nang tak don ru itu ki ba ai training nang tak ki ba kuat ban learn ke computer. Ti bar kiwi kiwi kama pi pila yatu mentan. Kini ko common service center jong pi kala syakri ha. Nak kam ta jong kitu ki ba nak kini ka tan ke ba pi pila bu ya ka. Haba kini ka kam kala yaj haduk kat ni ka e ka bala pen ki men siam ki tu ki nong tre hakaneka CSC ke jong pi bakin eight bentrei la ka kam haki jaka nong kendong om bakin wat pa de sikwi ki wi ki jaka kain long nak menta ki tu ki bala tre be hakaneka santa jong pi
0: niko niko nga kan ma por banga yo ya kaneka kam em ngadei manga hin po mai rang banga sedang ya kan ni tengah sedang bentrei nga kan ma ki priu ki ong ba pila ma pi pi spit di bi ben tengah pang ong nga oh ngala na mar banga dan kam ha ngani ke TV takada nga sapet be ngani ke TV mo te hadin nga kan ma ngala tre shwa kam ta tengah stuk kam kala kham kiyo nga khot ye ki state head jongi na mangi don ki dong pek hadu central ngi don dong pek tengah khot tang na po state head ban man khap ribon dok center jonga bakal akham tri ba mentang ngi khap ribon no harja khat san ha kata kapor ga khot isor dar nga khot ye ki secretary shnong nga khot ye ki kirang ba dong badi dong jongi tengah khot ye ki long kemi long pa ka tu ka ningon tengah kan ma ba ki ong ki ba ma ki ong ni wo pele ye ka sai baru khap ribon ma kan ma ki ti por ngos ngolong kemik ba na mar ba ki bre ha ban pe ang higa jenglong jenggi berema orang long temai ha gidang long hadian hadian indala tre la tre la tre tengal asdang ban yo ki award ki barit barit barit barit kum tu te ki sedang ban kwa lang ki kena samla ba ngirung ide ban tre kum kani ka kam shiki wiki wiki jaka te hang tangi ka sedang kio kani ka si si jenggi ru ta kepor kadang dei 1.0 remba kelanga marsin sim manga tang sis na me ei mar kala kala no 2.0 kala kio kala upgrade ki kala pun ha ki serve support jengka hakata hi kapor kini khanna gis dang ban kwa ban seng no lagi jong jong ki kam sha lagi jong jong ki shnong ni sa don no district manager ba pe yangi district manager kamot banga nanam la ban batai ye ki si si baro lek mtalem ta kamot udon do district manager ubayat na kawi si si ka si si ban batai kani kam tri kam ta kani kam tri kam ta ha
1: kidon lagi kendon mo
0: lagi kendon ha ngidon lagi jong ki kendon nga i ha kani hi kaliang ba nong kendong mentaru kelalong updated kelalong digitalized be pitale hinuno kidan be si si center ha gi batai kam bangas ko ban ang pat pidanya kasi si ti tre khambahan ma kasi si ka bon bhai ke ke po mo
1: hoi
0: ka shong ha ka jing start jong pi ba pen pen teluni ki kam baro te
1: khule shi bon e ko ro sna ka ta ka tu jing pchai ke jong pi ha ka be dei ban ka jing shim khya jong ki tu ki ba tre ha ka ni ka common service center jong pi ban ki ba dei ru na ki jaka no kendong han re ka jing tre kam ke jong ki ka long ka ba ya cha prang kum ba long lem sha ki ni ki jaka so ko ro na ka jing ya tho ka jong pi na yo sngo ba ka khubor ka ba kamen suda ka khubor jong ka jing yo nong sudana kamta jong kituki parashnong parathan jong phi la kalong iki khon samla ya ki long kame kalong ru ya ki toki weki weki ban wat jing tip na ka center ke jong phi ha ka be dei bat ki bapun ba ki kep ke ba ki ki dei ban tim na ka ne ka jing ya lati ke jong phi phi la long si cha ka nong job ha ka ban pentre kam ya ka ne ka CSC phi la ju apriang ya ki do ki no ki award la ne ki ta ki khus nam bat sung bha pan ya thu ki bukum ki ai phi la ju ya apriang mo
0: ha chwa ban poi cha ni nga don ka wei ka jing ong ba pan ke man bhai khlung mo ka don ka ne ka Kim Olympiad Scholarship kani kada All India Olympiad Scholarship kada ka scheme ko ba pen mi lim ba kani ka CSC hi Common Service Center ka ba khamlong smutnat pat ka long ba nga marwei shimet na po ka district jongi nga shim khia ya kani bat nga ai kalat cheki khna ki barit barit ba kenang kum lu ban tho exam online
1: hoi
0: bat ki tho ya ka ta exam online ki long qualify ki don arngut ki ba yo merit list bat ngi la pen ko buram ya ki ha po ka district jongi ba ki la cross ya ka 99% mo
1: hoi
0: kani ka de galar ka kabu ka ba ki khna ki la ban khre kot na ying la da ki don ye ka por ka ba thali te kim den kam ban shu shong klik ti bat men ta ru ye kani ngi la sdang biang ban nge kerban ba kin sa don biang ki khna ki ban job ye kani kan ti ri ka bas ngu si ka long ba barok ki si si pat kim shim ben ta bi all mi ghalaya ka mod don arngot imat si si be shim ben ta ki ne ka long no kembangi pendu la ri khna mo ha jaka ba kin yo i ye ka ta ka digitalized world kin yo ijate ngi shpen pe youtube ki man ka por gan pashan mo ngin hi kai iki kumno bakin learn online gin kre online tho exam online ho
1: tinga kermen bakin iki masngap ekane ka program ki badone laki jong ki khon ki kti ki badang kamren kin yo ekane ka jing tip se la daki kwa ban tip ki jing tip khamne ki la ban wan cha phi mo
0: la ban chu phone ro
1: ho o ila ban chu call ya phi ro nang ta kane ka center ka de ka bpi ka teng
0: ros
1: csc kita ki khusnam pa de sumba ban ye thuk ne
0: khusnam ban ning kong do ba yo nga de ha usnam arajar phuar best VLE mo kata tenga de ba yo ahina posted best VLE ko best VLE ngi de ki village level entrepreneur kata ka de ka karteng ka jungi apo jung ka common service center te ya ki tu ki VLE ki batre kham ba ksha ya award man kasnam ya kani ngi sha yo ahiman ka por ngala yo tengru ya kani ka star performance SBI

0: kani kadi bangile iki insurance jung ki kali ngile bun cha iki insurance jung ki breo jung mara jung jung thong jung ki kali hadin pan tu ngi dan ne kali ka award ka ba nga job ha usna ma ja pa ar nga ya participate kani ka international yoga award but nga wan ha ka ba ar kani kadi all india ngile pinikai khna ba kinle yoga ngi ring video pat ngi sa share online ya kani ne mar kadi international ngi mla ban len tengi shu share online but ki sa sa lagi ki participate ki ba kham itnat kham long well performer over all india tengi yo second te hadin nga yo ya ka gems entrepreneurship award ka ba ngi le shim na baro ki si asi ngi don hado san hajar tam te nga de tang barwai ba yo ya kani ka award gems entrepreneur award but hadin jung ka tapat nga yo ya kani ka national award beacon of hope na po delhi hi ha ubnai september but nga yo ru ya kani ka world record of excellence award ha ka ju hi kasngi ha po delhi kani ro dai ka don sa kani ka we ka chief minister award kani ka de ba yo na o cf chief minister te ka de ha ka snem arja khandai kani pat ka de ka ba ka por ba ka shna kini ge ldd bal but nga po iti khna nong trai mo ita special person but armor ki khna samla ha usnem arja khat ang yo ya kani ka make era award na ka kti jo ukon ra sangma tambang khamla ban wan shim in person na marba kada ik por lockdown tiki district award te ngam tip shu ngashi yo man ka independence day
1: ti rose na mar ka kam jo phi kala ya sha phrang ma tiki ik jing thmu jo phi na ngani sha khama da pha sha kani ka jing sha kri jo kani ka csc
0: ka jing thmu jo nga ta ki khna gi ban yo ka jing jing start mat hadin ka jing jing start gi de bru ban yo ik kam ki jam na mar bangin shinang shi start khlim yo kam yo jam tling ba ka jing dan kani ka center ka jo ngiru ngila banyara be ki shibo na da ki wa de ki lat klinti
1: ti khadu e ashwa ban pun kut e kani ka program ka ik ka khobar ko lum phi do na man ai man sim lem sha ki pet ba no sngap
0: Shabaro ki pai barong sngap te ngam ko ban ong ba la da fitre inu inu ikam mala re ikam barit ni ba he concentrate ye ta ikalor jong phi iba phi don but kham ai rong itnar shu shu kan khnang ba kani ka kam jong phi ru kan kham itnar but la da phi ong ba ngadi wai dong ngam sngum mon toy rei nga ko ban ong ba la da phi di wai dong ru tu sem atliang kan ko ka por ka ba phi sngo ba mut mo khnang ba kinong thiet kin sngo tnat ba kam jong phi kan yai ba kadan kam hi ban tri shitom ban concentrate ban long self independent kandian self respect dan kam ru mo ban long kham rom kating ketelit bat shibun ke ek ek ba gila ban pun orlong ban pen kiu ya kakam
1: kuli shibun e kong ros naga benta gitu ke jembat tabe bne ajum pi baro halor ki kam bakhrau ba kane ka ros common service center kala tri borba haga ban ken tiwi ke nong chong chong ka thain mai rang baro ko wei bat ngakit bok kit riang ba kum ka nong seng ya kane ka csc pinang la ban tri shit rem ya kane ka kam khnang ba kan wan ra ke jing mentoi la ka long ha ka liang ka yo ka kon na ta ka jing nang jing tip ki ba ki khun samla ki long kme ki long pa ki dei ban tip namar ngin hab hi banya ya rang karang kat bat kecing kelah jong kapur ka bada wai ngi ban tri kam tri jam rang kat jong ki kor ki bor ki ba kane ka juk mentah ka terwa mo nga ai ku belai ru ya pi na hamta kecing plek por ke jong pi banya don mentah ban ngi ha kane ka program nga kermen skem balen ba jong kane kecing ya kren ki nos ngap kila yo lum ship un ma kecing tip na kecing batai ki jong pi ban bakiru kin mi shakmat ban le ai ha kecing im jong ki da ka baseng ya kanu kanu ka kam kum ba pi pila ai ma se me ki ha kane ka por ku belai shibun
2: Parlok nong sngap phila ya sngo ya gatu ge jeni kren but I kongrus Angeline M Carsontiu but katu ngila poi shaka bakut jong kane ka program karim pe ki kan thai kane ka de ka akash vani shillong

Yan akaswani shilong knat musenga basakantinan ya tamni nam begpa salam ko jenga sakantinan atamnam ya program ko na simang atamanti bonga sot bri bazuni dok chi bonga baziona rutaktam sot brisni point gini medium wave aro chacha sotok bri kilohertz kata knat musorong nagata man rongenga ya tamni bakoba na simang na gitrang ko ga matangenga aro skangba ya tamni bako na simang na chingrak e sangmani rengaba gitrang ko ga matangenga aro wa gitrang aro nga ha ahaya Ang at siram, doramat ko nakuha,

0: Ayaw, yamis tirang dito na kaizok, dalio kay chaman ginok.
1: Baba, yan takka ba chani rang ni nak na din namjawa? Na adi chigap pa chani rang ko di dontong na sa nangjok pa?
0: Na jok dong, namay ko masya. Ang ikusuk chana, sekarang ko chana man na depat ang achaigin ba? Antang ni chana, sekarang ko chusokot na man na nangako na wijama?
1: Amba.

0: Halo, request line.
1: Halo, artis.
0: Halo. Halo, Fiosno.
1: Iya, Fiosno.
0: Hoi, tokarit bha kasur. Di apsti menu samtu.
1: Mana isyam mukhim.
0: Oh, kong mukhim. Nah, isyam tu kong mukhim pifun.
1: Na nongkro.
0: Oh, na nongkro. Dei. To ti da na do meneng ala ab ego fun kol jong ki dos baro khat ki jom lim ha ban fun tamba imat ka den ko perthai thut network ta ka dau dei ti so comment pat bakala long wala ka tar ngai o sngo malu mala ite isur jong pi ti tahan ka por pe jerwa i fikwa
1: ai na jong iram su siang dewa maya
0: ta ye no difikwa on persam ne ge jerwa ai
1: nang kong nang sap te ki marche
0: ta ko blei si bon i piru nang ta
1: ta tang cek kerteng hira bala kim ka par tangan ong bet ba ta ba ro ki pru tangan ye ti we kan pay ba chin bang ta ba ta ro hi si ba chin ba chin ta
0: ta ko blei si bon e ba pi pi sung thok kom ta ti to ni ka por ker pang ni ka jing ruai bei wa maya da uma ram su chiang na ka benta i kong mukhim ko blei si bon
1: Please,
0: bye. Bye. Bye.

0: tlok ro le din tui ruai wo khat do ri yo ho au
1: snya
0: ang le ri
1: per
0: tek yung le yung wa te poi i chu ko yang ni program jen ti ang yong i e ko ble ni tai por ko por do yong pi ki por lok mi ya te ne ven ta ki ki por lok kim ong yo ven ta ni ngi le kun tu o ye pi bum hoi u do min sim do ding men pi ha ga ti yang wo wan yang ngi ko ning kong dat trat yong kro phone dem de phone si yo yo up ye why i wa he kwa yong pi Teto, kamu orang kata ni depoi cukup dekat tu ni apa ni si yang ini kikubor gentia ibu. Aduh.

0: lagi jat simbai ki bangi la ban penon kam ya kene ka but SRI
1: to halor kane ka jingkli ka ba phi ai kong ban shu pin shai kane ka rukam thung hi SRI ka de tang ka ban penon kam kelum ya ki benta ba bon kam de e kata ka ka but ka ban penon kam kerpang na ka benta tang uwe u jat simbai la ne ba ong ta ka variety kam de ka jing kerpang ne ka jing long jong unu unu simbai na mar kane ka rukam thung hi ni la ban le ya unu unu u jat simbai ru henre ka jing ya pher ne ka jing sei so pat kan kham bha hi ha ki simbai bala mang khnang la ne ki ta ki high yielding varieties ki bala thau khnang ban kham sei so henre ka ne ka but hi ka long ban pen kam hi ya unu unu ru u jat simbai ka ba
0: te kum ki ei pat ki mat ki ba ki nong rep mo ki de ban bhut ha ba ye de ba khani ka rukom rep
1: ki nong rep hi ki smu thu hi ki la yo sngo hi ka ta ka rep basu sara mo ka de kata ka SRI ka de ka ban rep ka ba da ka basu sara ki dan ka tu ka ni ki mat ha ka ni ka rukom thung te ka baning kong ka long kum no ban pen khre ka de ka jing pen khre ya ka khindo ni ni ka ta ka jaka sara ka sbo ka jaka kam de ban lang om bat ka jaka ra ten rai ru ka ba biang ka ba arpat ka jing penan kam ya ki ten rai sara ki ba bha ki badang dan tang kum ba phra la ni hadu kharar singi ka rta la ni kita ki badan ar lai sla ki sla ba de trai jong ka ba hi ka ba lai pat ka de ka ba ra bat bo tang iwe i ten rai ha ba thung om de ra ban bo ar lai tali haju de ban kham pen ya ya ka jing jingai uwe na uwe u ten rai la kum no shipho in chi so dong u de ban dan bet iwe iwe i ten rai ka basan ka de ka jing penan kam da ka sebo mariang la ne ka sebo jingri ban yakini ki sebo dawai ba de na ki karkhana ka ba henri upat om de ban pendap om la ne pinchlei om haki hali ka ba henri de tang ban shu pen singam ya ka kendo bat ka bakhat do ka de bangin ha ban thiu ken bat man la ka por kham tam ladangi but hi ya kanika spacing ka bangi ong jing jingai we u tenrai sho we tenrai shipo in shi sao dong te ka dan ka we ka machine ka baki khat ka kono wida ka bala thau ker pang ma kat kum ka te ka ka jing jingai we tenrai sho we tenrai ban ya rap ban pen sok ban thiu ya ken bat la ne ban pen ki ya ka kendo ha ka hali ka ba
0: te khoble shibun kong la dei ya ka tu ka jing batai ka jong phi man tan phi ong mo bang yi don kam ban sara nei ni ki tan rai ka ba te khan ku ru kam yi ha ban sara
1: to ha ba ya dei bat ka ta ka ru kam sara ning kong e ka ba kong san ka dei bang yi ha ban jet ya ka ja ka sara ka ba kam ha jan jong ka pen thor ban thum te ngi ha ban shna ya ka bon ba ni dei ban po bat pen lwet la ni shan bha ya ka khando jong ka tu ka jaka ka bangi mut ban sara ka bun ka de bandan ya ka kenjang la kum no ka balai hadu sau in shi halo jong ka ne andangi la de bra ya ka ta ka kenjang lai sau in shi ni la pen lwet bha ni la shan bha ka khando ka la long madan ti halo jong ka ne pat ni la ban siang da ka plastik la ne da ka slakat bat sapriang ya ka khando la ne ka dos bo ka bala khle bha bat ka sebo mariang mo kum ong haneng sebo mariang ne sebo jingri dengi khle la ban long shi benta ka sebo mariang la ne ka sebo jingri bat ar benta ka ta ka dos sebo dengi siang ya ka ne ka khando halo jong ka ne ka plastik la ne ka slakat ha ka tu ka bun ka bang ilingi la da ashna kadaut ban penan kam yakani ka plastik la ne ka slakat ma halo jong ka bun ka long ban om ai lad yakini ki thiet jong ki tan rai bakin su a shapo ka khando ka ne kan pen suk ha ka por bangi ra tan rai ti ya usim bai pat ngi de ban padam shwa kum ba khat ar hadu ar phusau kan ta ha ka om bat sara pat ha ka jaka ka bakham tengen kam singam shisngi khnang bo un yo ban spare te wat hadin bangi pedam ru lada don kinu kinu ki badang per ma ha ko om mon ya kitu lada ki per mot ki long ki sembai ki bathali te ngi la ban weng lu pa shwa shwa bangin bet ha pok ka ni ka bun tingi don kam tang kum ba san hadu hnyo ki lu sembai na ka benta shi hektar ka jaka shi hektar ka bomot la kum nokum no ka jing he ka long kat ka madan football ti ya le ban bet stang bat company ya ya usembai khnang ban kyar na ka jing terban la ne ka jing than jong ki ni ki thit ten rai namar ba da ki so sat kan janjar ka pa bangi ra ten rai kham tam bangi ong man ne phra hadu khar ar sngi la ne kha san sngi habra ten rai ti dang long lung ba ki thit la da ki dukut la da ki so sat mangi hab thong tang iwe iwe tan rai ha kawe ga jaka de tingi ya le ban company ya ri ki sembai khnang ba kinum ya than ki thiet but nginum do e ki ni tan rai
0: Tihadin baladab sa

0: Om, dei na kan ni ka daw ngi di ban pikir ba ban le jngo pat ban le mi man la kapor shaka penthor bangi thung da kan ni ka boj SRI
1: te khobli shibun kong la dei ek tok jing batai ka jong phi te nga nge ru mo ba kini kinong rap kila yo jing mun toy halo tok jing pen shai ba ka jing batai ka jong phi ki ek jing mun toy ki bangi la ban yo mo ba kinong rap kila ban yo na kan ni ka ru kom rap ka ba SRI
0: ki jingmen to ki bangi la ban yo na kan ni ka ru kom rap ning kong e ka jing pin duna ya ka jing don kam jong sambai ha kan ni ka ru kom rap ni penan kam yu sambai tang san ha do hnyo kilo na ka benta shi hektar hendre da ka ru kom rap ka ba shu bet mo ki penan kam ha do san pho kilo ki dan ru ki penan kam palat ya ka san pho kilo sambai na ka benta shi hektar ka jaka shu shu namar bangi penan kam duna ya u sambai kajing don kam jong kasbo ru ka duna namar kam dan shu kajing ya kni dawai te kajing penun kam duna kawan biang haju he da duna usambai kajing bam khnyang ru kan duna hau ka ba namar ka khindo ka ujing thung ka hali hi ka yo le er bha ka yo singi bha kam dan ka ta ka jing ka singi namar da bon than usambai te ki thit ru ki lingkot kim yo pyar bha ujing thung ru u umda khlan
1: kilong khapnya
0: kalong khapnya hoi lada ka khapnya ti ki khnyang ru bat ki jing pang ru ki kham boy bha ti lada ngi penan kam duna yu sembai ka jing ya no western rai shu western rai ubyang kal air ka byang ka sngi ka byang ki yo dawai bha ti lada umdan jing thut na ki khnyang ki jing pang ti ka jing penan kam dawai khnyang ru kan duna la ne kanom dan mo ti kaya rap ru ya u nong rap bo un la ban pin mi hi ya ki sembai ki ba bha ka ni ka bot kaya rap ru ya ka jing long jing man ka khando kham tam ban pin roi ya ki ni ki phinget jing em ha ka khando but ka pins bo ya ka khando hi bo rok away ti ha ka ni ka bot la da bot banya kaya rap ya u jing thung banya le prasha ya ka jing khriat ka jing tur khong ya ki er yong namar khushbu nuksa la da wan ka er yong haki linkha ki bashu bet hi but uthit umklan ujing thung un khlam hendre da kane ka buj pat namar ba ki thiet ki jrong ki pyar bha ki bat scam bha mo ha ka khendo te da wan ke er yong ru ka ya da na ka jing khlam no ujing thung kane ka buj ka kham pen kloy ya ka por bat ka pen linkot ya ka rta jong ujing thung bat kum tangi yo ban khe kham kloy ya u ka ba ha kane ka rukom ka jing ya kane jing bam kam dan te kum ta ka pen duna ya ka jing start jong u kaba te kaba khaddu hi habangi sungthu ba la byang ki jingdan kambaro jong u kaba lada u khlan u jingthung hi te mot ka jing sei so ru kan bha ki khlan ki thiet ki yo bam bha ki rin jup kin long ki ba khlan ki ba shat bad ru ki ne ki ka jing sei so la ne ka jing shong dut jong u kaba kan bha ka jing stat ru kan duna te tang na kum ta ru ngi la su thu ba ka jing mi kaba hi ka long kham bun namar kaya rap ban pen khambun ya ki tenat ki ba se so te kita hi kidi ki mat ki ba kong san ba ki jing mentoy ladangi penon kam da kane ka buj ban rap ka ba da ka ba shu sara
1: te ha shwa bang ni pen kut kong la dei na ka liang ga jong phi ka e ka khu bo la ni ka jing gan tu ka ba phin a she ki ne ki par lo nong rap at kham tang ru ki ne ki ba sngap ka ne ka por ma
0: na ka liang jong a hi nga kwa ban kan tu ya ki para nong rap jingi ba kin Persang ya kanika kabut ban surap ka bada ka basu sara namar amtang ba ka pensuk mo yangi namar kombo ang mane ban thiu kan bad ro la kham suk ka jing duna ta ka sbo ka jing duna usambai ti kanie kan yarap ban kentiu ya ka jing mi jong ka ba bad ro na kanika boin la da ka jing mi ka kentiu mo ka kiu ka ta ka jing yo ti kan kentiu ru ya ka yo ka kot jong kinong rap jong hi badru ba kajing dab bam hakashnong ka thau badru ha ka jilla hi barok kawe kan biang
1: to khubli shibur kong la dei ya tu ka jing pensai bat ka jing batai ka jong phi halo ka tu ka phang ka ru kom rap ka ba SRI mat ngai ru ba ki par lok nong rap mat kum chu ri kini ki par lok ki bes nga pak ni ka jan miet ke le jung mon to shibur na lo tu ka jing pensai ka jong phi te khubli shibur ya ka por ka jong phi
0: khubli kong